0: mo pa ba? Yan, wag na wag mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan, pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao? Wala namang alam sa mga pinagdaanan mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan. Mga punyeta sila!
1: Listen. Inhibitions take a backseat. No autopilot while I'm driving at a jet speed. Tempo sweet, DJ, come bless me. 1-1-1 and the bar's getting hefty.
0: Okay,